ngenile ikumpani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni la nibabuzile basiyonga there will be peace when I'm done chongani bo siyabona ngimnesi kimsa sizile thile

ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni lami nibabuzile basiyonga bewubiphiswa namt